sama de bia na me mane se wo gwa me bio amu ba hu me mronku mu me ba ne sa le na de sa bia ne de aba fo no aji fo ne wa ma wo bia wetin mi se apini e na mi se apini sa bo ma ba ko ko ko pada.

0: Dia waguo no eno na utwa sompa sompa sompa. Dia waguo no eno na utwa sompa sompa sompa.
1: Afedia sompa no etrendi o. Sompa is trending and trending and trending. Etrendi pa pa pa pa pa pa pa. Ebi no ko pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare sompa

0: Kwa Jesu. Mai no no Mr. Bremwa. Eh me o. Na ada na kwada ni susa. Yam se kom na di no. Ani se wasuasuasu a. Mr. Onfa na mame.
1: Ei, akwada na da dwun so mu sa no. Hye, ne court ni mu kra afo. Wo de mame nyi ni diaper no.
0: Diaper no kra de. Ma sesa sesa sesa. Me hu ni amenye mpo.
1: Aye diaper na hwe
2: diaper fufura abadwa so aye perfect baby diaper
1: perfect baby diaper make an asemi a chinsu ankasa emu ya moto na ade bo akoda na ensanse bia enwu no perfect baby diaper make aye ye ye ne gana haye na ebua gana nkwada nso ankasa onokwa na okwai
0: me ko perfect baby diaper si bia to sisi a
1: na akwada na
3: fre 0531099889
4: and 0303 957965
3: fda aji edwadi enkra toyi atum

ɛne ti na obi ka wa ɛwura di dako fam hɛ ɔse wa bo bɛ mɛne ti mɔde ma ɛtimi no ɔse sɛ ankwa sɛ ɛtimi mɔde abɔ mɛ no ɛne ti na obi ka wa me ba ma wo no

0: na to ni adwendwene ewo sells ho
1: nyanka
0: ei koto santan ah jaji hu ani sa jaji no obi apira ni nua bi pai
2: super
0: e ti di uja da ka moza ha mo sa profu wi uncontrollable bufu e wo mu mu wo bu huni nyansa ne ai kikiri kikiri wo bu ka 2 weeks remind kukuro e ti da bia katacha ba ma ah me kojo ye bu afari betaka da se so wo bufu na wo koku no bi to manchere wo sa me ma wo nko kiri kiri kikiri kikiri so wo bu kota ade tia so wo ye nkoko ate kese pa fa command say de kumowie na wabo ame pa pa pa pa pa
2: sompa fm

0: trending. Trendy pa. Edi no ko pa. Enti ya declare say
1: everybody
0: sex a rubber
1: no ba
0: eje kum ta no dumase on be kasa chire kwa foro
1: enye ni kra
0: enya bosi ade atemu nyom na omo e confirm nyina aso ye kentai na na omo ti o kasa chire bi na sabre bank manager oba e no me jidi say no for invest abaho foro abrante ye tiatia bi na o kasa na maame ba ku bi sam say na bank manager no one de he na so one o kasa maame o say ah na den na furu nsun abu sa na tetena atona nanu tirimu omo ni message ma panyini bia ese na furu so na mse ma me wo nya ni di afi no free university aba we di dia na furu do ba ye kese abusa fo ene so ye wasam emamo ene ene obi frere me na wo ka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eye nyum na mutwa kama ka se ahete pa modi ya mwu studio ho monte diye koswa yani ya wabonte eni ya sovi sompana hiti very well ahiti papa